Jura begwe towa egrobe nuka o kese name. Eduke kese name di. Amri bukwe mida fa akobiyon. Tok kese name fo. Elebe asia. Zame la so wadoy. Fufa e fongwe el nanyi konfime emile wenude o. Ela wo WhatsApp vre. Ela wo Toki Tok vre. Eo minyore. Minyo. Ela grobe e domile e dumeo. Eduke kese name di. Ekwekwe. Si te la zo a fok pal nè. E la wom. E kwa miya. E brun abe debriye ne pa vole. Si te eka e la zom la. Chakam la. E la kwe. Rulu e la fa. E nanyi kofi mebe. E domi le edume lo. E dume le kwe kwe. Minyo. Tien tia. Tan la ke e kongwe nan bide. Zam. Zam.

Ewulo, ewulo, ewulo, ewulo, ewulo. Egwea. Egwa ko fi begwea egburu bvo. Ele gurube agbere mere ti kara bi la agbere mew. Egwa mi e fa afri pele wo ti kara pa elasite ko ilacho wo. Mungba wa jira nyang majio. Amiri wo ti kara no pa. Volume nam. Na miri wo ti kara e tie wo ti kara na mi amiyo. Egwea. Pele na nya nyang baji po. E so gulubu kewo gulubu va amiri so gulubu kewo nyingiri pa. Kwa mga kaya kwa o nyigiri mate fana nyigulu bukwa. Jom. Bo, enyakali buro mewa. Mungba wo tikara neo. Elana anyakwa jilo beya mungba wo tikara wo. Enyakali buro mewa lo. Fekbe kele buro mewa. Ele gulu bo. Fo eke wo trele ye mungba mewa. Ego miya. Fifi mila kwa enwa. Mamera ve kbe wa lo. Ama ke jina so jangbe samedi ya. Samedi ve towa elakwa nukwa itonjista. Sa, sante, ewa sa, ewa sani, sa, sanol, ewa Sofi, ewa Sotral, ewa, wawa, sa, wajo, ewa, sanfi de tamvie, o, damvie, o, bo, Amerika, biso Amerika, mi adati Amerika, ami wako kebide, sa medie, eji, sakare, anyangmaji, Ewe, sanseur, centenaire. Ewe, fifi ya, nisibwe fafu mbe ya, eyo nbe, amafi, amna, amuto. Ewe, aha, amlami, amu, samedi ye jina amuri. Miso amuri miliwo nina, samedi ye jina. Ewe, amze, amost. Ewe amitié ami wo ke mo samedi e jiso jara nyang baji pa sefo kes e nyang ele samedi be asimea e be la wo le ke dena me aso dangbe me akwa